Xoxele kahle indaba le yasesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngiwinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Uzitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena boloku uthenga idata. Boloku uthenga idata ngithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.